0: Music to stir your spirit for soul winning and service. That's the Anchor Radio.
1: But good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again sa atong program, Live Listener Quest, only here sa 101.7 FM, the Anchor Radio Dumaguete, and this is Elmer Ushana, one of your hosts tonight, and excited na po ming makaserve sa inyo by playing your favorite Christ-honoring songs, and hopefully nga ma-bless na po tayo sa pagminaw sa mga paborito ninyong musika here sa 101.7. And thank you to all of our listeners nga nag-tune in this time. Kung wala pa mo naka-send in sa inyo ng mga song requests, I think now would be the best time to start sending them in para nga usa na po kasama alagara na mo this evening. And sa aton nga mga brand new nga listeners, they welcome sa 101.7. Kung ganahan ka nga mo send in po og song request, pwede jud kayo just use the free Anchor Radio app. And so kung wala pa ni mo na download sa imo nga phone, I'd like to encourage you this time nga mo hatag og gamay nga panahon sa pag-download. And simple lang kayong pag-install sa imong device. Ato lang ka sa imong web browser and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.app.

at the anchor.app, and you can register using your Google account. That way you'll have more access and daghan pang mga special features in ang nindot ng app. And again, ayaw kalimot sa pag-send sa imo nga mga song requests this evening. And so, atusod na itong programa this time sa pag-uminaw. Ating nga unang song, sung by Highlander singing men, Saved to the Uttermost.

bringing you Christ Honoring Music, 101.7 FM, The Anchor Radio. Do may get the indigenous heard that request. Gikan sa itong usa sa mga solid nga listeners this evening, Abigail Rose McCandless, Give It All to Jesus. Thank you once again for that song request tonight. And to all of our listeners, salamat kayo sa pag-uban ninyo this time. And I hope nga na-bless mo sa mga nindot ng musika here sa 101.7. Kung ganahan mo nga more requests pa o more, well, dakan pa kayo ng time sa pag-play sa inyo ng mga song requests. So just use the free Anchor Radio app sa pag-send in sa inyo mga song requests this time para usapod ka sa maalagaran na mo. But for now, let's hear this request pod sa usap sa mga sulod na itong listeners this evening, Kathy Coyle with the song Clay in Your Hand.